0: Uwang iya pa Michael, ukak ti igalakot. Nagkajami talang ang mga inat to the pivalayot ang malaman na pivalayag ngayot. CBC North TV kutigot. Kakitaw yung tigot cbc.ca/north. Pivalayon na to inawatot. Nuna tsini. Nuna lilimane ka natamilo. To sa kami nakatunapik sa patugot. Igalaki yaw wagot sa laktuang mod. Takutaw at tugot. Nagkajami talang ang mga 6 ka na nami 4 mi kitang miyone.
1: Good morning. It's August 30th. I'm David Common, in for Pia Chattopadhyay. This is the Sunday Magazine. The Canada-US trade war continues to ratchet up here at home, and the world

Tusago pi tamao na Sunday request show kutusang na rumalugon. Titirakatarun naktusi ukarakatarun naktusi. Titirak paglusi titakausi kut Sunday request show. 101-350 Queen Elizabeth Way Iqaluit Nunavut X0A2H0. Ikiakivik kutitirakun naktusi tau uvano. toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut kawigyakun naktusi Sunday request show na nilugot ilaw yung managaklusi ilaw rikusite ko na titirakatakun naktusi tau sukayukut Fax 867-979-6147. Ukaraw tikunil pili ako si ikarong ni tamanga 979-6101. Unga siktumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Ikaw Ukatya katakdo si kisumito sang na ako mang mangat, kikuni ingiw sa kayang mangat, tam ako mangin nama. Narunek si yun nang iku si kikung mangat, ili yun na ilitoy nakakakakun. Ikiakibig ko si tusang na ako kakumarang ming mat opus, and kimakpit tusang na ako mayok, live is life.

tusago pi tamao na Sunday request show ko tusang na rumalugun. Titirakat taron naktusi ukarakat taron naktusi. Titirak paglusi titikaw si kut Sunday request show. 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0. Iki akivik ko titirakon naktusi taok uvanno. toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut kawigi akong naktusi Sunday request show na nilugot ilaw yung managaklusi ilaw rikosite ko na titirakat akong naktusi taw sukayukut Fax 867-979-6147. Ukaraw tikun nilpilyo kong si ikarong ni tamanga 979-6101. Unga siktumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Ikaw O katya katak do si kisumito sang na ako mang mangat, kikun ni ingiw sa kayang mangat, tama ko mangin nama. Narunak si yun nang iku si kikung mangat, ili yun na ilitwi nakakakakul. Kuya namik, Sunday request show meet, nating uyakut, sanatay rikut, tusang naktaw yung mayunit, tusang nakataguro yak tiluta. Kanoing ito inaugutta, pinaswa ko siyo kanila aktumit. Utila akibagot. Kakugutta.